dun de la panzun nezir nai, ta nega panzun nega, ta mozo shiadu zi ta cho ta neyo ine nini, zhexi dang lu zang niga ye ni, o di ya ni, di ka tang gang ye zhexi bu ni lu zang bu, o di panzun nega xia ru gu ni ni, nga tenpo zha zir de na yang, mik kya ge rilung tam je tong, ni be ya ritem zi ga, suk di ne ni ye, me long zi ki, mar zhi ni zhong, gang bu ngay tong de ni, Pangre la naksar tsushie neng, piangnaan sukan nimbu, nanyan sukan nimbu, tapchatang trewo jiduk shie neng. Yagbo, ta piangnaan sukan nimbu, nanyan sukan nimbu, shiobim prakangbuk jiduk ni ngayye jik gendere neng, don tenla trewo nyansha re neng. Ta utang wadda ne yoyu neng, pranangayye ne, ozo pe ngayne tang ne, krijuk takja imbu re neng, ten nyanna rangre tapchakla neng. Taut ngatang yinne di shubna di nyano yinne jyedang gundrik yunne men yujane tabe tamong nyoni umjindang jikdane munu yaksi ngatang ye jik namdaruku nini jya chichung gunla penge reny umjind yane ngatang jya tenshio bisho gangye shepe pandwa temruku nini di jya cho namji simla shok taitang shubana yinne ut simangwene dana ut niga ani Ta tsangma de la chepar zengi. Ta utegu ta ngwene zangne tsangma ta chotu ozorang dagarang ta chota ani. Nga gyebu nambang jyedu zhonyi. Ijabu ta nye huriya yar bratim zek yar geyu ni. Che dumba nye ji zhew la cik shutaru chepar zengi. Ta iri dumbu nesi indene ta pranang nime geya mat utangoda ya ya be ta chotuk tu zhiyuk be umdinya ti nang be nye nye ya jik da xa gotit bina hul ya yar gayu muru nye gayu ya da jia xian nam yang rang rang nye su jion nye da ijik xio bitang ba nang nye sasa rang rang rang susu nye ka tol gayu nye deke ze wa dang da gwe bun nam la jie nye pul wa dang nye ijik got bina hul ya yar num nuk ya hul ya gayu nye ijik xia bitang chang mun nang nye de la tak ju nye susu nye su sung o nye ji xia zhen men nang ye ding be ta qiu du jie be zhi ya be dang su su ran ne ga gei gei cha ru xiu jie da bi ri dun bin nei ji ne tuo gei ya pra nang ni me gei ya ji pra gang di zong be ye ya xia de ji da pra gang di zong cha ru xiu jie jian nam chang ma mo xing ta jue song wo ni da pra nang xie zhen ye xie dong yin da xiu bu nang tuo gun be chang ma be ma ni si ma jia du zu be ta qiu de Ya tashu ni eshe, ta ki zhiu nam ni dun ji ngar sa dani ki tok bang ri sum jik chin ji zang da ki kasang yu ni ta zingi ni itang pranang xe indi ni ni ta dun da juk da ning ji gai jo su ni ni jik pyanang ji ba sum jo su ji gu do ti ngu da di itang pranang xe pe zang da ngu da ya bi gu ta chu du xe o ni Da nyan gwe ba ajang che xing ni, ita itang yin ni ozo nyan gwe su ngwe ne zang ne yin xio ni. Da ma nyan be che, da chin jie kyang, da ut ma nyan nye ya, da di yin bu shu ga yin di ne ne ni. Ji si bar, de le mi gar wa, jie gwe xie mre ba dang ni. Da ozo be ta cha chak, da shu ga de mi gri nyo ni mo jie nyo, o un din yak mo chu, ji si ma dong ba do be, ozo ta cha do jie da ga rang, Ta cho te niko su ino ni, e xia ta je te, e je ne kan pranang, zhiu chang ma ga xing ni, ta je ne kan prakang de xia mnu sim xin, jik pe xing do ni, zidok, medok, maang prot biri cho to te, ta biri dumbu neik nime je pe, leksuk cho ka ya ya, maang pung ya, bisu muru ni, ta jik xio je, je kan lo sang nyo je ki, tuttor e xia tu muru ni, Ta ribong lo dan dang debo tsula son, che nam nyi ji jadang rida ji yin, ta iri nai si pe ngare xiob ni jipra imbo rida kangbuk donda ka ni, che dang lo zan yino yin ini pe dini munu ijik donda ka sem guro ya ya, jik lo de tem ya ya yo gadin tem yin ni, mrawa nawa sarwe te ta ut pe Iri shiadu ji, da dukje nada ngoda di, nilap ka ngoda di, ini si shiadu mati tosji ni. Dwen yang dak yin pa dalo si, utak gudin nimon yin nang min nang ji, da daning wane dangne di gan ni, di yin be yin luk shiadu na, da yin gosu yumzan ji shiad na ni.

Midem ep kilohertz kachile nang khaliti, meter kathik nang khablichinis nang tsa naiga, tlangina shi utlong ting kang tamang shidambur, tlangina da nabdu chuzak rog nang kama khala oni, da shedun lerim jit gozodo, tlangina da shud lerima, mokto yu kushunke dedun nang, panur chekyong tsokbak lama sangye tsedarsi kristano, shedun drecho sanang saa.